0: Purong liliro.
1: Ni purong singi.
0: KKC Radio.
2: KKC Radio. Ong chise munga jwa. Tiende ni munga tuweze mshan. Fama. Habu entungu kaya makanibi ya. Otaka uga. Ong chise munga jwa. Tiende ni munga tuweze mshan. Fama. Habu entungu kaya makanibi ya. Otaka uga.
3: Ama temba. Ama shuma. Ulenje buizoba. Nabuturuka mshana. KKCR ni Chirazona.

0: Na vindi vya Onebe Electronics babituletire bojo. Haduka ni yemu. Maino buheleza po yankaito zone za abulikika. Yankaito za bakazi na za basaija. Eza habana. Evi kabiona. Buli yankaito yuna bagine. Nogonza Timbaland. Mokashini. Rundiki. Kava si flati na andiki. Zona bazine. Ntakueviwe. Niwe director wa Nightlife Bar. Na nkulavye. Hamuhanda gwarutete. Oku. Baina yoburaro burungi ya bugali hiri. Evi okunye vya abulikika. Hamu na vyana virungi viroho kastoma keyo tagamba. Kumanya bulukusinga huraba 0 msaju munana mukaga. Ibiri munana. Isatu 0 munana muenda. Hamna 0 msaju munana isatu mukaga ibiri itanu isatu ibiri ina Mugisa Enterprises habo buhereza burungi wabula mwana
1: Ohurichizi, chena nema katonyo za mshanji fama Hawe tunguka, ya makanebia Utakaruga, utakaruga, utakaruga
2: Thank you for trying Reduga
1: Ohurichizi, chena nema katonyo za mshanji fama Hawe tunguka, ya makanebia Utakaruga, utakaruga

0: Siya, bai, iyo radio ya abantu. Ai, ndeka wewe. Nyowe keke siya.
1: Zonga busonga, busa kukaruke
2: nyuma.
1: Keke siya. Zonga
2: busonga. Omuga na ingite!
3: Kari kampako dufri omutwezi.
2: Omuga na!
4: The best station on the net. This is
3: Oli akina lemba kutenza msanyu fama redi yankura kwa na makamu nebiyaro na kiali kampago dufri omuchwezi.

koma chala, tu koma kita. Abantu banga abanyakuri karama mu kicanga kitaganya na zide za kuri nyanga bi. Muri muta bataka inywe na abanyakuri sere za kuri chukube abanyakuri kyarushe sana ku wairaga za nseri kuri. Bwebale ku konzente kaniza kina na makuru za msanji fama. Ready yenkura akwa na makana ebi arukyali kampa godu furengi kalire mu nyenka bwagirigiri bwogo. Ninyo wengine mkutikicha kuno kompyuta mkutikicha su... Tabani mtanika gama kwa hizi mtibarani mkulela mkulela rundi. Hati wana apisobora kweli mazima kweli. Mpaka bala hatu ya mtu wana mkulela kukuli na abaza babazi. Mkwanda gambiri hivyo hati. Mwikale yogo kwa mtu yu ni mugambe hivyo anyu hivyo nya. Hata kuwa ni intabula busina mkobu ni intabula nakana ni intabula nakana ni intabula nakana ni intabula nakana. Tugenda kazi na ituwe na kazi na kuiko tulakamara yu. Aliyo na kanda kangi ya kuleta tukazi na ituwe na paka tukamare yu.